Haruruan natin penua. Di tayo nga may utetsin yung mateman. Kuchin nga wawaw matikulay na yan. Tiyari kinyo yung kuling nga may kumulte ko.